am al amalu bima kuntum ta'maluna al janna kenn munte ligey ba am biyeba matal kenn munuko ali sallallahu alaihi wasallam neena amul kenn ci ñun ko meuna ligey ba am biyeb al janna yor ko dem duggu ñu nako ah ba yow sax moy len ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi lu dul yalla duggal ma ci yermande kon nak luy xew moy jeuf ba suñu borom tabaaraku ta'ala gëreem la rek motul la nga dugg so amun sa dom diko balelo ben sal wala yoyu wala ëttu kër gi mu tambalé balé bo ñew bu sanné rek man nga ne ko bayil man nga ko neexal waye bo nako won acca balel ma bir neeg bi ak limuy tuti mu tiyé balé ga taxaw bo ñewé tabaarakallah bo moytul dang ko mosal ci balé gi ñaari balé kon nak lolu moy aljanna fokk nga liggéey li ngay liggéey nak sun la motlé nga mëna dugg suratu zukhruf ay juroom ñaar fukk ak ñaar bima kuntum ta'maluna ibnu kathir neena a'malukum as-salihah kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyyakum fa innahu la yadkhulu ahadun al-janna bi'amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihah lol ba demé ci muhtasar ibn kasir jikib ñettel ba xatum ñaari témèr ak juroom ñen fuk ak juroom ben wax joji ma nga ci lan la ibn kasir wax mune la duggal nit ñi aljanna mune moy jëf yu bax yi nek sabab bu daj kap yermane yalla ji waye it aljanna kenn la fa jëfum dul duggal lepp waye yermane yalla ak ak mbax lay tax nak jëf bax moy suñu duggé bir aljanna ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja yaay gëna kowé ni ngeen ko xamé ci aduna ci rek wa fil hadith ma min ahadin illa walahu manzilun fil janna wa manzilun fin nar yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam neena ko seen muy dox amna ñaari kër kër go xamné ñang ko ko déjjal ci al ciaj aljanna ak këruk sawara mu ne ko seen muy dox rek amna ñaari kër yoy ku wedd yalla ñu jox la sa kër fofa ku nangul yalla ñu jël sa kër jox kenen ko weddi suñu borom tabaaraku ta'ala lakum am ngeen fiha ci aljanna ja fakihatun kathira foytef ju bari foytef moy fruit moy ñom pom ñom orange ñom mandarin ak lek yoyu nga xamne tabarakallah leg leg bu nit ñi añe ba neuf diko jëfëndiko lele nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah bu dé aljanna mom kenn rako jaay par kilo dedet lakum fiha fakiha ku dugg rek am ko kathira ju bari nak leg leg nga dem ci ben hotel wala yoyu dal gang fay dal mo lay may akku bo añe ba nopi ñu andi la yoyé nga cey tek waaw alla aljanna ibnul la dugg gang fay dugg rek mo lay may sa bo soxla ci yoy rek man ca am lakum fiha fakiha kathira am ngeen ca foytef ju bari minha ta'kuluna ca ngeen di lek bu yal ne won ta'kulunaha kon dana am bes mu jeex waye bu ne minha mo lu yag yag du jeex minha ta'kulun ndax min day joge ci mbir am lum fa bayyi so ne won ben way mayma min ta'amika bu ko te ngene ko mayma ta'amaka mayma min ta'amika moy dala ci may am lum dese waye bo ne ko ta'amaka moy da ngene ko mayma lepp motax lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kuluna ca ngeen di lek lu yag yag nak duñ ko jexal lu yag yag duñ ko jexal mukk tabarakallah mufassiru ne ñu ne ya'kulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam da fay sax ba faw garage duñ rat mukk li ñu lek ko la ca des ca garab ya di taral aljanna ak di ko rafetal wa fil hadith la yanzi'u rajulun fil jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha tabarakallah hadith bobu ba demé ci tafsir abi saoud jukib jurom
xatum ñeen fukk ak juróom ñeent hadis.

note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafek téré ba mansura mu nek luñu wasar tefaré ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek yi nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def fukki at ak juroom ci tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika baynala tay kafa bi nafsika baynala al yawma tay alayka yaw hisaba regle ci téré bi doyna la regle manam yow man nga regle sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci ndang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kuñ ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku lire rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yaba nga xamni ak nit yow man xiyam ku seen mu fay ak tire nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak miwut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ma mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu lire ba nopi dañ koy tek ci sen table ni pousse ko fele nak di xol pour sen morom bi sen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yow nga xiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka da ñir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lool iqra kitabaka jangal sa téré goor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkalla nang suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kun ci njub fa innama li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal kun ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla kusanku manam ni ci ko ni bañu wétal illa allah kudd yalla wala nusika bi ni bañ ko bokalé say an dara wa ni bañu jaamu kenn kudd yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu wa ubudiya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah wala yattakhidha tibum jappe ba'duna len ci ñun ba'dan ñi ci def arbabam ay yalla min dunillah bayyi fi yalla ñu baña jappante ay yalla ken baña jappé sa morom yalla way ñun ñepp ñu japp ne yalla tabaaraku ta'ala moy suñu yalla bamu ko defé bu mu waxé lool dik na ci al mufassirun muy ay yi nga xamne mom lañu nek bi mu wacce adi ibn hatim dafa daldi ni yunit bi ma kunna na'buduhum ya rasulullah daw ñu leen jamm mu ne ko amma kanu yahilluna lakum ma wa yuharrimuna fatakhuduna bi qawlin khana nekku leen won di daganal luñ daganal di aramal luñ aramal fa qala na'am yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ko huwa zaka lul modik modik jamm kon nak na nga len wo ci li yunit bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote ci wetal yalla na nga wote ci ñepp ñu and wetal yalla tabaraka taala ci kaw su yeb fa in tawallaw sun di moyo fa qulu hadu bi anna muslimun ci di moyo bañ la fet ci li ngay wote bañ wuy ci na nga len ashhadu sayyidan len yeen ñaari group yeb bi anna ñun de muslimun ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ñu amatu lan ci yalla tabaraka taala ya ahlul kitab yeen yeen borom tere lima tuhajjuna fi ibrahim lutax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu nan yahud la ñu nan nasran la
ñu naan mushrik la.

jëk def yëf sax ndax wëru dédd nako fa fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli def njubadi di wax lu jubadi di def lu jubadi ndax dina leen yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilus salihati gëm nañ yalla tay def lu baax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen dee saa ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu dellu si waat ci xaaj bi ci des insha allah alhamdulillah mu ne sawa'un mahya'um wa mamatuhum saa ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fukk ak ben yalla neena wa khalaqa allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna digle sañna tere wa khalaqa allahu as-samawati wal ard bil haqq ci deug walitujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du leen togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam liko tax wacc moy nenañu abo jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi and ak benn yéefar buñ wax al-walid ibn al-mughira ñuy waxtaan ñoom ñaar ba ak ci mbirum

suko top rek genn aduna suko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top so fe kon ni njeel yi fi ñew dañuy ñew goni bu jigen gu murul ñu lek sa kawar kon ñepp ay muru waye nak tabarkal yalla mënon ne kepp ko koor gi ñu woro mu boole lak ay teñ yo xamni du ngeen taggu muku muku muku ndax ay ay dongom lañ ñu ko deggal ay jaamam lañ ñu ko deggal mom tabaraku taal motax wa yafu an katir sallahu li ñuy def de muy nek jeexantal ci ñun yalla neena ceyle ma leen di bal wa yafu an katir tabarakallah suratu shura aya sanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñinga xam yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xamne dañuy wérante ci sun ay yi ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante na nangam du nonu nangam ni la téma ci ben xam xam yalla mu ne suma leen di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax lenn lu nek da fay aaji wa xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamum walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamum walu science la ki xam xamum kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da ngay gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ca l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox benn kaddu waru la ca yëkëti yow da nga ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci lele li wan na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wan na yalla kenn la dafa bari dila wër lépp dalay wan ne allahu wahid allahu wahid kon nag fa ma utitum min shay yàlla nee na li ma leen di jox ba tax ngeen di ñemee song sama aay fa ma utitum min shay li ma leen di jox ci xam-xam ba tax ngeen di pànk di song sama aay fa ma utitum min shay li ma leen di jox ak lu mën a doon ci aduna ba tax ngeen ñemee toog ñu ne yàlla nee na nga ne waaye nag yàlla nee na nga ne mais mu ne lépp loo mën di am fa mataaul xayaati dunia yóbbulub aduna dong la kon yorta tax nga yëkkati sa përëb yonente bi alayhi salatu wasalaam ca suratu wal alaq yàlla teel na ko ci yeelool ba mu ne ko iqra bismi rabbika allazi xalaq ba wax ko allama al insaana ma lam yaalam may ko feet ba feet ga jeexee ba mu dellusee mu ne ko inna al insaana la yataqaa an raw istaghna len rek la bëgg nga xam ko te boo ko xamee da nga baax li ci aduna mooy nit daa gaaw a yëg boppam bis boo yëgee nit daa gaaw a yëg boppam ba yow boo nar a yëg sa bopp rek daa di wàcc sa bopp rek loo bëgg ci aduna da nga ko am loo bëgg ci alaxira am ko lépp la fi yomb rek yonente bi alayhi salatu wasalaam daa di jël loolu moo tax ba mu jàkkaarloog waaji waaji fëgg dënam ne ko man may diw may doomi diw ci xeet sàngam laa bokk nii laa toll di ko wax di wax ba sonn daal di joxoñ yonte ne ko ne ko yow yaay kan yonte ne ko man maay doomu soxna si nga xam ne daa ñàkk barke bay lekk yàppoo wow di dunde keccax mana man maay doomu meer bi doon dunde keccax ci koñ bi allahu akbar yàlla ne ko bis naka tey bu la neexe nga tiitaru te doo ci am benn bàkkaar kon fa ma utitu min shay yàlla mu ne lu ma la mën a jox ba tax ngay yëkkati mbëgg di song sama diine ji di song sama nit ñi fa mataaw la xayaati dunia yóbbulub aduna dong la wa ma indallahi xayrun la fa yàlla moo gën fuuf wa abqaati moo gën a des la fa yàlla xayrun wa abqaa ñaar la fa yàlla gëne li fi ñun la fa yàlla xayrun la fa yàlla abqaa
la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn bërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex num bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffre wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40,000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40,000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq motax bo ñu aduna li la fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa raje bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla gem la fi may iman gem la fi may taqwa gem la fi may njambar gem la fi may ak wi demene ko yoy wama indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak juroom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñoñu jar nañu laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoñu ñoy xadi bi nangul yalla te nara am ngeureumum ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumum yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sowé wut ñu sowé ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy sen melawu ñeuk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku de da nga dekk ñu wajal de tabarakallah wajal dekk yefar seeni jikko lol moy sen melawu ñeuk lil ladzina amanu ñel ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci sen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kulul yalla ci yalla lañuy wéru ndax xamnañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn du ko def ci wakkul at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu leen fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mim ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gelem gi nga yor Dakar denk ko yalla gelem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wer juni balang ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal poset bi ci bir sac bi ngab sac bu deugur mba nga bokko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk
ben way bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mom ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waaji jël xaliss bi tey bëgg na lum ko jox bam dundé ko xeyna sax waxuko ne ko sacc ko waye nak waaji ñew ne ko dembam legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba legi legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jangur lool nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoo ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor su ñaari wayju ci bakari magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakar dañu am sagair ak kaba'ir sagair moy bakar yu ndaw yi bo ci defé ben ñaar mu farri ndax bakar bu ndaw plus bakar bu ndaw légui tay mu nek bakar bu mak waaw ndax li gëna tuuti ci li ñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok abdur waye li muy tuuti bu la senegal yépp joxon ku nit dërëmum da ngay daal di am xaaliss bokku ci ñi fepp xaaliss bu la ku ne teggi woon ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar nun la bo fi defé bakkar def benen def benen def benen def benen yow legi reñ lay bakkar xaar motax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa goox ci fasan baak daf ta naan ba biir ba fess surewuñ yépp ay ray yajitani bu ne kabaar ismi wal fawahish ñuy sori njombuteef ñuy sori njombuteef ibnu abbas mu ne az zina njombuteef moy lu nit di jom def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li nit koy defé yoyé moy li ñu tuddé ay njombuteef wal ladhina yajtanibuna kabaair ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun muy sen ñentelu melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw sa bo xamene mer nañ jéggelé waaw ndax mer dafa jégué borom teyit shaytan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëgg ta jaar man ko soppi man ko walbati motax so méré ba nopi taxaw jéggelé yow ci jambaari nga bokk asawi mu né li day moy makarimul akhlaq at-tajawuzu wal hulm 'inda husul al-ghadab tabarakallah imam shafi'i mu né manustughdiba walam yaghdab fuhu himar mun kun merlo ti miru mbamga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xani fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak bune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere nga jéggelé yunit bi neena laysa sadid bi sur'a innama sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy somere nga meuna tire sa bop

ci ayu képp ku yëkkati ay wut si ci yow, ndax yàlla duñ rek. Bu ñëpp jógee wut aw ay wut si alayhi salatu wasalaam, mu ne ko yax ne nga yàlla rek doy. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne haasi tasliya li rasulillahi amma qaalat lahu quraish, lii yonent bi alayhi salatu wasalaam la ci yàlla di dalal am xelam ci li nga xam ne moom la ko quraish doon tëkkoo. Naa ko gis nga wax yii ngay jël di ko def suñ yàlla yi, suñ yàlla yi dana la defloo. Waaw, yàlla yi bantag ay yàlla yi mattag yàlla yi demee nekk yooyu, ñu ne ko yii boo bayu kàdd yi nga di wax yooyu dana la yóbbe ak ndof. Yàlla ne ko waaw, noo la doy rek alaysa allahu bikaafin abda, boo tojoon xëymi ci aduna si yëpp te ma doy la du la wàññi dara, waaye nag naa la doy. Su ma la doyut boo tojee benn xërëm fa ba su ma la doyut, bu fekkee ne da ngay toj xërëm bi te li nga fas mooy naa ko toj ci bëti nit ñi def ko ngir njistal, mu ne mu ne ko su boobaa nag léegi booy toj xërëm rek du baax. Moo tax ngay dégg ci wàllu aada ñu naan xur sàngam ko ko bay faatu. Da gis benn waaye ñu waaxu bay ko faatu, mooy bi mu koy bay aqiida bi war na ci moom ci wàllu pas-pas yëg ni xur wéeg xur yëpp a yem, bu amee lu manqué rek bu koy bay di dee. Waaw, wala jàkk ji ku ciy noonu takusaan da ngay faatu, wala jàkk ji ima ku nekk imaamu raatibam da ngay faatu, wala mu sàngam ko dajeeg moom da ngay faatu, wala si ndax sàngam wala bar bi ko dajeeg moom nii. Yooye bu fekkee da nga leen a gëm nga yëg ni yàlla moom rek moo doy, loola loo ci dajeel waxuma la rey ko, waaye boo ko doon lekk di la wàññi dara. Amma bis boo gëmee amee loolu nag nga am ci benn sikk sàkk ci biir bi nga koy def sufi di tërtëri, su boobaa aada moo lay ëpp doole dalay daal di faagaagal. alaysa allahu bikaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam. Ah kay yàlla doy nab jaamam, nañu yàlla doy subhanahu wa taala. Su ko defee lenn lu ci des lépp lenn lu ci yàlla, lenn munu ci dara. Waaw, lenn munu ci dara ak matt ak moos ak sindax ab yalt ab bëbbatóor ab bar ab mbët, yooyu yëpp suñu borom tabaraka taala rek moo mën dara. alaysa allahu bikaafin abda, xanaa yàlla doyut ab jaamam. Ne ko akay mu ne kon nag wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla luñ la ci waxatane dañ lay tiitloo. Wa yuxawifunaka, dañ lay tiitloo billazina, ci mboolem ñi nga xam ni min dunihi duñ yàlla, dañ la ciy tiitloo rek, waaye yooye mënul la dara. Waaw, wa yuxawifunaka billazina min dunihi, mboolem lu dul yàlla, xërëm yaa unité naag yooyu, laa tadurru wala tanfa, mënuñoo jëriñ mënuñoo lor. tabarakallah, adurru wa nafu min arrahmani laysa min albidani wa soudani, maam borom tabaar dila anhu moo ko waxoon ca bayitam ya. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa ma yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yii gëm ne bant man na dara, wala bant bi ñaan la boo ko damee du baax ci yow, xur wi boo fa tax ne da ngay faatu, wala lii boo ko yenoo nangam, wala ndox mi boo ko naanee nii. Yooya wa man yudlillahu, ku yàlla sànq ba nga gëm yooya, fa maa lahu min haadin, duutoo jubati mukk. Waaw, fa maa lahu min haad, kooku duutoo jubati mukk, dafay sànq ba faw tabarakallah. Yàlla yàlla mosal ci sànq ba faw. Wa yuxawifunaka billazina min dunihi, waaye wa man yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla seetaan ba nga sànq amul kenn ku la mën a jubalati. Ndax yooyu ngay xas gëm dindi ko ci sa bët bi, raxas ko ci mooy dañ mooy jafe, ba nga xam ne li yàlla lay bëgg ci yow am ko ci yow da koy jafe, li leneen li bëgg ci yow nag am ko ci daal di koy yomb lool tabarakallah. Te yooyu nag day tuutal économique, ndax bu fekkee dañuy fekk àll bu ne yàng ñu ne kenn du ko bay ndax ku ko bay faat, fekk am xara ñu ne ku ko lekk du baax ci yow, fekk ganaar ñu ne ganaar ji dee su ko lekk, fekk dama nekk yooyu yëpp tabarakallah ay rab yeeg yooyu, te muy nekk yàpp yu baree bàyyi ñu di leen dunde. Suñ ca duggee da daal di indi néewal koom-koom, néewal li nga xam ne mooy wàllu al iqtisaad, tey su boobaa duñu jig. Kon wa yuxawifunaka billazina min dunihi, dañ lay xupp rek. Boo tojee naal yi da ngay faatu, boo reyee rab yi da ngay faatu, boo taxanee matt gi nangam, loolu dañ lay xupp. Dong wa ma yudlillahu, ku yàlla sànq nag bu nga gëm yooyee, fa maa lahu min haadin, duuta am kenn koo xam ne ki dana tegaat ci wàm yi ba nga jub tabarakallah. Yàlla mu ne kon wa ma yudlillahu fa maa lahu min haad, ku yàlla bàyyi ba nga sànku kenn mënutu laa jubalati. Te foofu moo di wàllu rek aqida, mooy wàllu pas-pas, mu di wàllu al imaanu. Soo xasee am duaful iman, góor góorlul ba mu yëkkati ko jëm kaw.

0: ni wadala lol la xali wax suñu fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kon su keroje danañ wax satatan wax ju jadd way nak taxaw ñu fofu laqad qulna wax nañu nga boole ko ak baatu lan nad'uwa def la qulna wax la so leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad fa'alna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa fa'alna ne laqad qulna loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljanna laa ilaha illa ñaari aljanna laa ilaha illa nga am ñetti aljanna ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam ma man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne la kon da ko jural shatat te moo di ak gadd gadd lan nad'uwa min dunihi laqad qulna su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gadd gadd xale ñuy wax ba tey haulaay waa dëkk bi qawmuna ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihatan alihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haulaay qawmun ittakhadhu min duni aliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen ci école ba mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu li ñu suñu jàngale kat wax bokkut ak li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindlu ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaano bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam loola mooy muskile bi xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aliha ñii ñooy suñuy mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaanin ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye kon nag fa man azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara ci nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tooñ mimman iftara ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg walaf nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakàlla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kase xale yi na ne wa is ixtasaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha te du yàlla fa u daat leen di làqu ilal kasi ca kunti ko loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa u ilal kas kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa si ixtasaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa u ilal kas làqu leen gaaw ca kunti ma su ko defee kon al usla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel n maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca xuqal bu kaaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun mu teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru
1: looloo dugal xale yi ci ñu daru nit ñi dem tëxuntima. Mag ñi fi nekkoo ñit maam Cheikh Alhaji Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp, ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam, dëkk sàngam, dëkk sàngam. Lu ko waral mooy os la, ndax foo ma sa nekk danga fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama. Te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama, xam ne yii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee, foo dëkk fa nekk ngoon gu jot, timis gu jot, nit yi dañuy jël seen baafa yi subb ko sa bunt kër, tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti. Su doon mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Ndax am na ñun ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawsi, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. Te it xam ngeen ne ko mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kafi, mu ne laqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom, min rahmatihi, ci yërmandeem. Mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen. Wa yu'ayyid lakum, yal na leen waajal, min amrikum, ci seen mbir mi mirfaqan, ak yombal. Tabarkàlla, ñu daal di ñaanante, daal di ànd, daal di dem ndeysaan saxas kuntuma, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ci biir ndeysaan, daal di tëdd nelaw. Suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw. Soo tukkasi ayat fukk ak juróom ñaar. Wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wetu nday joor. Su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetu nday joor. Wa isa qarabat, su soxee, taqridu muqaatileen saata shimaali, ca wàllu càmmoñ ga. Wahum, ñoom nag fii fajwatin minhu, ña ngi ci digg kuntima. Foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax. Tazaawaruk taqriduhum fii fajwatin, tazaawaru taqriduhum fii fajwatin. Tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor. Taqriduhum mooy jant bi leen di xaaj waaye ëpp ci seen statistimal wetu càmmoñ. Wahum fii fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. Ñetti yii su booloo xee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. Waaw, ñett yii su booloo xee. Tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit, mun ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. Tasaawur ak taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool, ci karamu taalibeem, te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasaawuru taqriduhum fii fajwati, tasaawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, nu ma ko waxoon ci bind bële wees. Tasaawuru taqriduhum it moo waral filisdeer bi sëkkat gi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi filisdeer bi mu indi ndoxum sedd guy. Tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. Tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo. Wahum, fekk ñoom nag fii fajwatin minhu, ñi nga ci dëgg xuntima, zalika loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee, tazaawaru, day jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wàllug nday jorg. Wa isa qarabat, su soxee, taqridu muqaatileen zaata shimaali, ci wàllug càmmoñ ga. Wahum, te ñoom fii fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. Zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Léegi daal man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moom mooy ki jub. Wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moo jub. Wa man yudlil, ku mu sànq. Diggante boobu it tabaraka allahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg ci wëddi ay hadith yo xamne ma nga ci Bukhari hadith yo xamne ma nga ci Muslim waye ndax rek xeyna tekki xelum kesse tay alquran hadith yoyu dess len tek ci xel kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax jubal waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sank neex naqari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def non dafa teural programme bo xamne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut do jub lola moy ni suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moni ku amul xeriñ foko fek mu deung waman yajidun falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid kuko amul deung waliyu murshid moy nit ku amul xeriñ ku nek tabarakallahu kenn munu la te deung motax dama dama yalla moñe ko moñ non nu meuna def am xeriñ leg leg nak mo am xeriñ bok dafa dekk ak mam wala xeriñ bu ko sari wala xeriñ bo xane bi ño bok xet wala serigne bu ko bokut waye doomu adama jir dox ju amul serigne danaka kenn munu ko gis wala bok su boba setan moy am ciwu yon deungal la ben ñaaral bay ko seen muy waxu li fek nekkul wali mursid mun ta wax kenn mun def mun ta tere kenn lu mbay lolou la alam di wax waju seen muy waxu li fek duggo serigne bi rek jappale dug serigne serigne bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lolou tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ti ton li fek yaangi deg boy wala gang wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leen leen bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defek nek gulo wala mosit ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wa istishad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yor ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi musti irshad muy nit ñi jup gënal la yeneen lu dul mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jup gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tambale mëna jubanti nit ñi waye ku leen yoru ñom ñaari baat yi du soti motax wali di lu am solo wali di lu reere reere wali di nek lo xamne li l'islam daf koy yitté wo lol yalla mi nga xamne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali mom kep ko xamne ki loral nga mako rek déclarer na la guerre nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer guerre ci hadithul qudsi te ñep nak ke daf ne ya ayyul ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fahtanu bi harbin min Allah deklarna lan gar fele min man azani waliyan faqad azantuhu bil harb kon khali yalla nena wa tahsabuhum dalan bi yakare ay qazan ni yew nelawun wa hum ta ñom ruqud ni lay nelaw ni lay xaran ni la tebbe so len xole ni da ngay define nelawuñu waye wa hum ruqud ni nga nelaw dañuy nelaw yu melni nelaw yu ciwal nga xol seen bari ñi ngi xol waye yimu ci da ngay xol ñi ba tax ñi ko di walbati motax mu ne walu qallibuhum ni dalu walbati zaat al yamin ci watu ngay jor wa zaat al shimali ak watu tamay ñi ngay nelaw ñetti timiri ak juroom ñen ci at waye bu ñalay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngay nelaw kon di walbati ko tiyewuñu ñi ngay nelaw di walbati ko tiyewuñu wa qalbuhum sen hadbana basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajdi tedd ñu lal ay loxom la def o li xajba tedd ni xajbu de daal yi seen fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bobu ni xajdi def non la def ñetti timiri ak juroom ñenja te tokki wul ni bayyi fi xalib ni xajbi daraja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko luddul ñu ma andal dom yenen xajj yañ ci mbeddi xajj ñu ci mbeddi bari bay baga de xajj na gaay yu bax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju bax day maye daraja andak waju bax day soppi jiko andak waju bax day jubanti nit xajj baangi ni morami xajam yi mo leen epp demin fuf xajiñ tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu ben de ñi bo xamne bi liko ko may moy gaay yu bax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ñu ad biñu ande rek te sam mom xaj bi waye suñu borom daal leen koy askane leen ñom ñep wa qalbuhum basitun sira'ihi bil basit sen xajba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent ya Allahu akbar yalla mu ne yonent la yittala'ta alayhim sawlan yurnuwon la yittala'ta saw yurnuwon alayhim ci ñom ba seen leen ñuy battar ñiko di xole seen xajba def namu def mu ne ko la wallayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku leen xol seen ñu nak rek da nga daj sam basu xel won leen ginaaw mu ne ko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci ti bo leen yurlu won gis leen ñi def mu ne ko ha yalla ne yonent bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ni la yonent bi du ti wala ni la yonent bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni yett so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ni nam yusuf do boton ne agutun fi ak akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme lolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam way defa go lol su baba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek dañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jenn dina ko jenn wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbati di nekk ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas bi waaw comme amu ñu aw fas jarna ndax ñukoy mbecc nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc te kën ci dugul fas bi kon buñu yalla ne yoonu ci bi alayhi salatu wassalam la bi tala'ta sawyur lu won alayhim ci ñom waye yurndu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yoonu ci bi def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoonu ci bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témeri at ak juroom ñeen ci at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke xontuma waxtu yor yor la won 10h 10h30 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h 5h30 6h ca tedd ñu fi ñet témer ak juroom ñeen ci at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tuddon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxu ñu ñaata waxtu waxu ñu ñaata bis waxu ñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaaw bi ñu dugg jant ba nga toll ci 9h 10h bi ñu genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñom ah deug yalla amuñ fi fan qalu ñu la neex rabbukum sen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delowat nañ mbir ye sen borom ndax ñoom ñu gëm sen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale sen digënté ak wadatu subhanahu wa ta'ala

day ko xamne bu gennun fi ci Dakar mom setané kuko sim ku nek la ngay def moy fa bu xeer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale andi yaq moko yaq len lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox sen digeunte sen borom mom setané liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fim nek ci mbeddi ñepp xamni ki moy setané ah la koy dal moy def nako door ay xeer ba dina sori lol mom setan ba jëm bamuko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet lako nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ad su'ada nangul nako ko te moy duggal nako yoonu ñu nara taxé duggal na doomam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di doomam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu duggal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu nara taxé moy doom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tanuko ndax buñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci buñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambile yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambile yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngënte dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko daa nga yaral mako mu ne ko wéx na fang ko don tambulé motax gis nga fi yaayu maryama tambulé yaay maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nekk ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam ko ko nangulé hit yalla tabaraku taala daldi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xex ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñi wut lu bari ci dom adam yi loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene duggu sina alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa fruit ay feuyteef mujahid neena ben señ la da fay fekk fakihat sayfi fi sita wa faqat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne